0: de Covera.
1: Li conquista de Funjuk, chi cooperativas la es li la que echol chi xolominkil li Funjuk, chi comunil angel asociados, asociadas a Gil Poyanam, chefunilesh la es li kokal li na que estalimanza li jalan jalan chi naje colmajón linim la zail cholex chokerre chiru li kutan anakwan huakuin la kax taklankil naman naman li zail cholex chokerre chefunilesh la es li komon li na que ke chol chi kapinkin la kuiza jalan jalan chi naje kalebal tenamit Sabar kui na kulak lishtiap li puk tesibad atin hain Yoko kujik chi kulak salekyan chiru li kutan anakkwan Anayin shkiap shkush fedeko vera li at yoko chi shkambal salikunkuk chi muepal chiru li su li ta'a Malak topar kui na kulak lishtiap li puk tesibad atin hain li na koksi re shnumsinki li kunkuk chi silal ko akui na le Rakhlal kutan Khuntikak ke Naqsh ki apshkush fede kubera na kulak Erik Enrik en li ishtenq mal. Chisa sa kachol, wanko kuchik hun amokak Erik en, chiru li saqew kain, nakabantushi akwe chiru li kakwa Dios, wana kaksaru kaan kwan li katyuam, utnak kwanko arin Erik en anak kwan ha hun li kosopesyom kaan hun li kamatan, li nashkeha an ren aklao toktaruk to kwan kung kamokak Erikin che roch benin kil re na lepak re shkotsbal li esilal re shkotsbal akwichi shunil li na le li tento ta kulak sa lekyan la esh li akomon li kwan kesh sa li kongko chi kooperativa su akwi chokere che shunil esh la esh li na keke esh ol chi kapin kil sa li khalan khalan chi na khek kwaak yoko chi sh kultikan kil anak pam mi to kanak Salekyan renak to kosok manak to nalepak bayak chirish li hukuk chikangel li kyochi banumang sa li hukuk chikooperativas malak li nachal kakwi chiku Shban na ko na kenaula ish malak ko at na ko ati na kakwi chirish raslal na li hukuk chikangel at ku bambin at tusu bambin Retalil ko akwe resilal ko e tento takabano chanro na takabano anie te oken shbanukil hak angel haan ko kanak ink akwe na chahko chiku shbanukil manakwe laat nakatusub retalil manak resilal lak angel ak nakahayali akwe li karu nakakoy benichirish malak li karu nakasik li karu takwafshtaw pal li karu jokat chiril pal li karu jokat chish matkenkil shban na kukaan li hunghung chik angel li nabanuman sa di khalang khalang chik kooperatiwas na pingkakyal takakyok chik kukaan na pingkakyal takakausla kwi malakyal takakyal raksa kachpol na takatikir shban ukil hunghung angel at tutuban retalil chiku chanbo shban ukil Wak na kinaula ish Kwal ahil ru li na lepkain Renak Takulak li honal Sabar kuy na nakil li ruchin yom Hepak angel haan chan chan Li kyokesh kawresinkil kuy eri Banak kwan malak li at kyokesh Kril bal katia ko chokbal ru li kape Kwan kli kooperativas At kyokesh chiril bal li ruchin yom Li angel haan Ut aram na keman retal Ko shabilan li angel shbanu manjak ko shapilan li shtusulan li kungkung chik angel li shbanu malak li shkabanu sa komonil rubelak aran mare tak eman kretal ma kotsko li shabilal ma kwan shabil chi us shbanak li karujok chikulung anak kwan malak li karujok es chirin pal an kyo chikyok ere pakiyak na kwi laat anak kwan mari jo katchi olok manak sa halang halang li nakhir na kanaw na halang halang kakwi di kutan malak li po di na mangmang kwi di olok ut mari jo katchi palaat na mari kyal kong kostal manak kyal kwi kostal kyosh kebal kwe li hong kam karush kul manaran unnak mari kwal sharaw kasi chak li lok lak cho chro belas na kwal chake li ru na inka akwi shaten abayak shkebali shtemal li loklak kal ut ho kanak kosko bayak ke chaku aban bilat sa halko rushabanu mare rasrasuli lo kasos kaus banatlat inkana ka koksilipan malaking kahwi siya at tuli na hefaan narah na shkenak na panlish emal li chan na shtawa kwi li akwin aran utong buchik nak mare siya ten abayak na siya kutbayak li shkemal li lo lakal u siyo ka shkabal retan anak ko na shikil li na shkakwe li hunkam mare o mare kwaki mare kukup kushtal yukat si shokbal siyak karun narah shkabal haan nak aran yukat rilbal li shabilal malasin ka shabilal li anfel li shabano cha chubela kon ta okin na le malas anfel sabar kui inka takataw li shabil uchining rikin li tokyo ko si shabano kin anak kwa chan ruhain akiyak na mare inka shkashok sa chibusuri akuyen mare inka kasutu si us di komon di asociados na si si chokpal ruli kape anaru na koschaki naru ta okeng so na pinka ta kili uchinyom sa pan si chabil awan halang kwi na takake na kliakwim pinka uchin na pinka na uchin naru na ok si shunil linale li kyoko si shuntikan kili na ika shabano malasinka shakesa shna ihunko chikangel rubela aban kui takatya na kakwan na mare jashtane ruli akwe mchiho kaan uut mare jo chimok rubel chishkuni lishtane mala shnume li shikakal eba na lepkaan halang chik akwe li na ok chisa karan nak mare hua holuminen inkash taklali komon malaki asociados takal sa shona li res panukili kung hukchik angel malaki inkash ejak retal o al ruli akuin yojak si uchin malaki takla li asociados si shok al ruli kape sabar kui mahira tentos panukili sabar kui narura ta oi beni yang chik kumpaka arin ni na okah kui chishkunil li shtusulali angel li nakahultika chak che ru ru elah sabar kui takakere tan pasakal kwan li kwal angel ru li tarak panu li tarak nakakapanu anak kwan malakpar kwan li angel ru nak tento takapanu kulak nakin ajik tish kanap kahonal na takakausla uch takakya na kwantok makali komon mare taruk takapano ko kain sa hunsaman mala ishalila kwi lik angel na kiokre mala nataklan ko kyal ebuli komon tento takoksi tento takatakla tishpanukil kun angel kwi nakanaw nakmarikwan lakhe mansan likape di emal sa kalis kapal pero takapano ran maus na tintakla kyal kwi malakko bakwi likomon chishpano kilik angel han relik chikya na tinta aran tingkana chikane ruli akwim kwi kyal kwi kyal o bakwi likomon tintakla narak na shkye nak inka taruk shpano kilik angel han di shakshora inka kwi chinkere tan na kun asel san wal asel rafus panukil chirupe malak chiru oshit kutan sabal lai shink oshna na mare chiru kun shaman malak chiru oblahu kutan tento karu takapano eba na lefain na ok chisa kun uchinin kintaus malak aran na runa kakut nak inka us li angel li kyoko chi shvere hinki usta li akwin kyochi uchin usta li angel kyochi ek aban kwan karu kyochi panuman kinka us kwan akwi karu kyoko chi shkana bankil ch chisper. Mare, kuahun ni kakostan, puting ka nakakeretan na kupolpe, usala o, yoko chisbut algas aran sa kachol, paman nak nakakras sikbal, nak nakakras rimpal kutsial kwan, maka nakataw. Kain na ruta ka kien na kwan esilal, kwan na lep, kwan angel, kwan tungin, li inka sakal, yoko chi saka bangkil, sa shnaah, sa shona li, resh banong kil. Chiho kain i nak, tento na lepak, tento kaushlak, chirish li hong hong chi angel, li na panuman. Lisok paljak ruli akwim, pakyan makape malas kardamom, ahun angel lo, ahun angel litento takal takak e shkwankilal, ut takak e sa shnaak shpanak. Aran nakataw takal lishyuam, likakomoni, likakooperatiwa. Kui inka na kinchihokaan, mare takataklas anong kinchis hunilik angel kapan inka choy stok si ko chan rus anong kin malah takataklas anong kin mare jalsun sin kin lihonan si hokaan ut haan li inka nahman es kakomon
0: Naka pancho si Chiru li kagwa Diyos li kamatan na shkeren na taruk to kwang kung kamukak kuchik erikin sa lekyang kren na to atina kren na to serakik to kaushlak to nalip ako to tulukak kipayak chirish li hungkok chi nalip li hungkok chi angel li nakabano sa li halang-halang chi kooperatiwas kultikak kay Naks kia tskush kede kubera na kulak eri inrik inli ishtenk maga.
1: Shmanak kwan ahel vu li solok hain. Tut kwan rinom chirish li akuink kardamo li kyochi angelaman. Akuiksa li halang-halang si kooperatiwas. Chiho kaan mak naka okleer or. Li rusilan haan mak la esh inka tesh ek ang salena El kahkwi, kawal kwan esh, te loch le puk tesipal atin, le puk tesipal esilal, mare ob asalchik mahinashke ob honal fe liekla, wakshin kultikacheru, rena, te roibeni, li tzolok, malah kawresin kain, chok ere, chehunilesh la esh, Li komon anan li nakwak kulti kankil cheru ko yoko chi shkebal ut yoko chi roksin kil li pukte si bal esilal rena takulak sa lekyang. Traslal yoko chi shkebal kak e rena takulak erikin mana sa lekyang li hunko chi nalekak ko li nakabano ko chwene beb li komon li nakesakon eshkebal li kawresing chokere utanan di nahman na kenaw na sa limolam fede kobera chikil li komon di na kioken apan moko juntay takwi li nalep na kwan chokere la esh na balban akwi li tent na pal li okeng li naru na kulak li naru akwi na numsimang chokere kyal sa aero bechik kwan li shkulbal malak li rapinkil chishkunil li nakawre si mank chukere si kunilesh la esh li kakomon li nakish taliman sa lihunku chi kooperativa si kimbi a kwaye esh kakomon na koi peni ish kawu presinkil bayak li sera sa lekyang anak kwan kyoko chi oi peni anak kwan sa lihunku chi kooperativa tiklakre li nim eh kawun mong nakieman hain sa shkabanak o kere rin pala esh li rusilal li angel li shebanu chak si chabil aman tabi makain kui shebanu chak o tene bampil sa IPN na lako na shpa sa kili hongkong chakwin kui inka sa chula kaku jiko na nare inka joko jirin pal li rusilal li joko rak si loy benin kilaban takatawak pilo na plao inka narud na ko oy benin kui inka shkapan chak si chabil kulikat erenak akna kanun siak pichak bayak li nalipakain malak siya silal chirish lish ang salangkil li akwin ut en tobi nak huangkli kakawilal hilas na kanaw nak siya panu si Chabil di kansel malak wilaesh na kit nao kwa koluminel kwa asosyados relikungkong si kooperativas na kinaw takal na sashkeil si panu li kungkong si shnim kalik angel li nashpas li kardamom li nashpas li kape li awkiche utichis kunichik li angel li nabarisiman sa li kungkong si kooperativas din po nak li kung siya kalil kawal kwang siya ilak hinkanak kial takakuto kay bresh panong kili kung kung si angel kundi ka kay
0: na skiap skush na dekobera na kulak Eric Enric English tem mag
1: manakti inka ani ta chalok li Israel ani ta chalok li Jerusalem di angel chiko kanak na kakwot pi boshit li na lep so kere chiko nilash na esh li na keke echol Si kap inkil raklal kutan sa iskaba si Arshkush sa dekobera sa banakli mo lam hain raklal Diyos siya lbas e si kulak erikin malak toksakar kuy mare maani na kulak aban sa skwali puktisipal atin hain joko skambal kuy boshib li nalep kuy boshib li say chole kuy boshib akuy li shkakwilan e chol renak toktekya le e kuy nakkwan di kakwa Diyos toktya shkeba li kamatan nagtokwan sa liru si chol shayin Narak na siya nagtokwan, talong naguro si Shpanong Kin. Narak na siya nag, inka, tachinak kachol. Panakaan, Diyos kaya balikamatan. Renak kulak, renak kapeh, turuk, si Shpanong Kin, shkumang ni Angel. Abang takanawak kwe, nakikungkuk si Kutan, yoko si Rimbal, samata kwe, ni Shrakit, ni Akwangkik sa Shpanong Kin, si Shrakit. Kaya nakakwan, la o tishpanun kil hunk angel akutak sakal siyan siya kasol nak nakuro tishpanun kil akutak sakal nak nakanaw angelak tishapil sa ikilal ut sa sakakwiro at alak ka manak ik ang kanaw siyan ro kapingkil kulak siyan ro kapingkil kapeh napaliya sila siya abiman rikin lihap linachal sa likatiyang Aban tento aku tak tahu runa di hona ni kuan kau kian nak kuan. Aš kutan kila kui. Pus tento kawal kuan kau. Anak, ingkana kanau ho kita kui tis eh hona di kui ham nak kuan ti butir. Nau eh aku licul sali halang halang cina he. Naruna kau syaki. Naruna syaki di kaki tom. Naruna syaki di kotor snal malah nasyaki aku di kakuin. Kalau tak kumang mesti sudah kira kapin. Arang kuang tak kelas sa kapin. Nak pal honan, nak pal tumin, nak pal limet ewa tak ejak. Narah nas jenak. Kual ahel ru nak tak kau esiki ru bela. Ika nak man nak toh aksi nak si kun railal. Toh nak toh lak si kribal. Kalau taruh tak kabanu. Malah toh rahan toh si patok. Sisuni ni na lep hain at naka to sa payak at na po sera ikiris sa na naruna kulman rikin hain tela karo naru na sa akin te si ho kanak tento na kawal kwan ko tento na tuwain tento na tosulok sa kakawresiki sa na tisulok mukuhumpata kwi makuwa kakwi ekwes makuwa kakwi kapahes at makuwa kakwi anak kwan Tento nak kyo kulah, tento nak kyo kerahlal Rena cikho kain kyo kobis Kau risin kili kanalel Ah ahaku lika kau syakwi Rikin cikhuni lika ru lina katau Sa lika kyu am Rikin cikhuni lika ru Na char cikhu Rikin cikhuni lika ru na kai Rena takacap akwi kakonal Rish simpal rish Panaklat na ru Teskye na al na al Lina leb li atin akwe Awan ini anak kanau macam, kalau binarah, ain, naplat tempo kau resim ilapat, renak, tetruk simpan rich, ustaje, ain dia, malah, inka dia, awan ini anak ruta toh siapa jadi hokan, toh tempo pan, tak sil rich si cahil, li karu kau si kulmang, sa la sutam, sa sutam la hunkapal, sa sutam la komonil mana sa sutam aku la tenamit. Tento napal tasal rul li kauslat li nalepat li silokpish li kiokochish panungkil renachiko kain akwita teong sa kalchichabil li kakauslepal shmanakun li komon li ingana shapayak shonal res silbal res li nalepungkong kelakarun aruna shkul kelakarun aruna rapil kelakarun naruakwit ishmanu utarina kakshpag palpayak nakakakishbak pal nakakishap pal li nale chiris li kanjel li kios tikipankil li hunhuk chi kooperativas manak li tishtikip chiser li kinshoparu li akwimp kardamon tentonak takanao li shkutankil tentonak takanao ko esa kal takabano ngkanaru lain tingkianak kwan tingkit si chokok kardamon kwi nare kwanchak kwi po malak o shit po nakmahin hintiak chapli akwin malakun na kolominal tingkianak kwan timok mare hunsian si komonot tingkit si chok balik si awan mare kwa humpo mare kwan kwi po shkulahik sali akwin maahin sa kwi ruhan tento nak takat kaos lagi. Di kanaru tingkian lain nakuan komon di esut kosik cisok malu di kardamon. Maskul, maskin skin rich si cabil, mas takal ishona lil, mas kuan kasti di atim jirish renak tak angelamang si cabil mana hingga, mas kuan kasti di spanungkil. Mas kau resim bil si funilik angel bal di narah di naspas di aku yang kain. Awan lain tinggi, anak kuan tu si konsien si shock balik sih. Buat nak show kulak. Mare kalau kui osi waktu liru, mare kan o rah aku di komon si Ahmad. Aru tak aku ularan, aru aku di si am cak cok he. Anak lepain nak rubelahin kas kapangun. Chapil silokish napal li naru na chan sa kapen sa shpen li kakomonil sa epen la ish la kolominil takakaw ru na plilok lak tumin hingka naru na kya takakut pe akwi chiko kaan kulti ka ere na ko komonil ko kooperativas kwang li taklak sa epen
0: kulti ka pe Naks kiap skush kede kubera na kulak eri kendrik inli ishtem maga.
1: Tentonak te anhun chapil holoming. Tentonak te tusuk sa ishna ahchish hunili na leblik angel. Li ush na raksa li hunhok chi kooperativas. Utakasut usi siak chikbayak anak kwan. Li serap na kamanun siak rupelah. Utakakeretal. Awutnak. Ahel ru nak takatusuk sa kalreta lili kung hukchik anghel. Kaot nak takanaw, kaot nak takasilrish, karkuan sa kalikwan ahel ru shpanungkil anak kwan. Karkuan klik ahel, ahel ru shpanungkil kulak. Karkuan kakulik ahel li ahel ru takabano, o kain sa hunshaman, malako kain sa humpo. Kut, ahel akwi ru, Il balrish arkuanke eblik angel lina ru takakana ayak kwan chi ilan lina kanaw na fish eb ayak kahonal lina kanaw na toshkuy ayak ut maka li chahkilan tish amchak chokre li kakomonil malah chokke la o ko aholominel dishnim kalna lepkain kwal ahel ru nak takat silrish ngkana ru nak jan takakanat si hokan ut tanuma lihonan tanuma likutan ut jan ahel kyoko cis panungkil nak takake ut ngkana kano ma ahel dakwi ru malahing ka is panungkil sa hunak li kooperatiwa tento sa kal shorchok si ku cis hunil hain rikimi cis hunil li
0: tilok isli nakabanut chok ere che hunilesh la isli kakomot aholominel reli uhuk chi cooperativas malak li asociadas, asociados a hilpo yana ut che hunilesh li nakeshtali manaran nakachehush tokula lech ol ut ain hushkut allah kwe cheru chanush panunki ahel ko esh panunki aoutna tento taka silvish Kautnak tento to okeng Kautnak tento kuang klikuna hil Kautnak tento nak to oy ening Kautnak tento akwi to a ing Ko asera pichak laesh Nakal Li tento takano Marera kuang kwi oshibakton li kardamom la in anak kuan ut Naru Tekulak na balib li komon kwi in Tishkiachi ikwe mare Sabi listak ng tingko api? Kabantento ako iting silvish. Aro kwan siya kruk elahain. Anito chi okeng chikwish. Anito chi ten ang kwe. Anito chi chilong kwe. Ani kwan kwi kinko nelik. Malito chi kulaka na kwan chilo ok. Mare oblir malaklakebli rulin si. Malakin ko monil. Malakliteng linasik ako ling komonil chokkwela in chokre ling hungka balut chokre de ka komonil kakeak retal hakwaya ahel biru naktakan nao naktakan na si cholchochi ko arkwan ko aru yoko chishpanun kil aru linakaksik pal panakwilain anakwan Mari kuang hong amak lipa kuing Uting ere Jalak ani kiok si kulak aran Maon tis ering na hong kulak kapeh Maon kinis ten aong kulak kapeh Ning kaos lana ting ka Semanak kiok si kulak anak kuan ut Mare hon hilok sing anre liko kuing Kita ujian mare tosa hon siya si kiok in si rinpal Amang kui singkam si aran Uting ka sing angela si chabil Maon makulak si kyo kinakwiri baluri komon hal. Takataw runak, makuwa makikwang, makuwa si kilok. Natentoan, napakesas na, takoslok i, liani kwang kikin hun elik. Liani na oken si ish, liani na tiangkan ke, liani akwi naruta aing ke, nak nakataw hunak li raylan nak nakataw hunak li makhelan sa dikatyuam ko poyanam malako komonil tentos anong kil li tilok ish akwaye ish komon tenas siho kain sa kalkyo ko chirin palako ish kwa klehik li hakomonil
2: siho kambi ish kanakakwa ish kaspitsil na kwa kuchish hultikang gincharo na chokulak sa lekyang klikin nishteak maga
0: tikin hain ish hakomon na kwakuchish kana bankil kun li nim la saib chkola sokere ho akwi nim ancho si cheru chan chalin chkoli ho nal shik eke re rabinkil shkia bskush fede kobera